Onyamina, ayo na dumunu, na dumunu, na dumunu. Sanya dumunya, kama kama samse. Ababa, ababa jabek. Koye de mawona, sheye. Oh, Yamina, I am not the most, not the Maracua.

be what Jesus is. Emuna yensaka. Atumbi wo Yesu mo. Emuna yensaka. Atumi muna yawankayo. Emuna yezekiyo.

70 years. Yohane e treba ko. Sitsemwa di onun krono. I want a Bible try and say. Adia ti anopa ima. Yohane wo yesi sorry but no pa. Wadi anike si atia musa. Monshe wo nyame kwa ba wo yiwi ase boni krono ni.

mamma na wea ya sa fu ni a sai no anu na o sai ni mi na papa mi ni sa mi a sai no we nya me o sai ni we are here yo we are na sa fu ni ni da so ni mu no anu na we nya me o sai ni sa abra bana sai akotu.

sasi a yete su e wo wura na ba ma ya me kan ho asemi wase ye fra me mia na mia na nyankopon a wote asda asemi na nyame a menim ne mechi obia enka no ho na tsra se o ye pra ku na nyankopon Sanyami na mi dinu hwa dansi ya chrao Sa sa wudu hu tonso Na sa wudu ure shani mwa Omu wadi mwase Omu wadi mwase Omu nuta

0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntemat. Nua bi di nua bi se. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Oso ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tsuno mi no anti asia. Ya tsuno mi no anti asia wunti mi nto. Minister, I'm going to say, I'm going to say,